0: نرجع كنتو هنا كيلو تاي سلام ماي
1: سلام كاي هالي
0: سلام سينا
1: وسلام يا تو تنان كي ولا تامبي وي ما سينا نكا لويزا باولو شامبالا مويباني سينا نكا لوشا
0: لوشا
1: اني كيسويلي واكا مويباني مومو
0: Asante mwenye hina ya ukelo tayi Okuma wa Luisa Wokela Lusha Onkume la mwotasheni
1: Wopacherani wokipa haka yo Kangwona ka siku haka Iva haka masina Mr. K Dama K Nuseke K Miba kinera Atwani
0: Inoo halotuli
1: Miba kinoo halotuli Komu atwani era ya Inoo pipokari Na miyane kipipokari Alonto Komu sena naka Luisa Kinangu shalu apelido aka shambala kinaza oligalu nisha wa shambala pahina kumasina na orera lusha ngihele dama neheni unakala pahi lusha hiyao ya tuwao
0: asuwele uwele la okwe ya mana ya witana
1: ae yeyo
0: bano mai hinae lelo okelo tai hinae upwela sowipa ina mwana anyu yari hai
1: ina mwana aka Ena mwana aka yari yo wita kansera mugurupuni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yotheni wina wina hao paka sipa paka ya tunoki kushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa uu anonto ke wera ne yo opahao nda kiwa lohera kangurupuni sowipa So we na he have a kani vakani. Yo kani tempu geta kwa radio nuno tambe. Kipaka I programa sa we have ani. Ha grupu sa jera sound busy. We va lo hera pahi.
0: A we hala.
1: Ani. Majo we pele ari muri mani makamu. Ka pachira ka vanonto eta mu studio ni. O we pa misipo so pachira. Maji wipa waka kinipa we chawani. Latu wera. Yeah, tempu ka pachira keyo. Kea kanlentia na mumu provincia ni ipa. Wanonto kawi we lasi kwaka I provincia kina anto kawa adama mamu. Angwera adama inja. Tempu ile angwera misi mami kiwi we laka ipa we makuwani. Wanonto minkinera kipe we makuwani. Panonto provincia no ani o provincia no kawa halo representario king halaka wipa we chawani kina pachira wipa michipo saka we chawani maji o shupa baba o so ki mahu kala pa hi muru wari we chawani
0: bano mai nulu makua
1: ani
0: munipa we chawani munyari wa o
1: mi va king yari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto o himi waya wao. Makolo wao ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele la marupa. Mama omarupa. Ajopa. Hiva ajopa.
0: Wano yu mungyari wa o? Mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
0: Wa umrupa mtaka.
1: Ani. kiyari wa lishinga weno. Walonto, emaku wake upodo o hiperseberi. Wari emeto, awela emaku wa ya wawini. Yu mwazo takansa pa hikera nunuwe lo sidadi.
0: Etoko toko uiwanyera.
1: Etoko toko uiwanyera pa hii.
0: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwila mroso ma wipa wene rimwero shutera wipa wene etwile rimwero rwa muru
1: njela yo wipela eri mwazo wapahi porque ie tempo asi papaka yulu maya wera hola kimona eri ankimona rata ohima wulu ma wa mai
0: kala mukhalilo a wo vili kala
1: hola kimona rata entao ie tempo yo hea khanle shkola khea kasa khanle I ne so internet o era era I tala ko kwartu mwera então kinona kamiva e rimwazo wa pahi no vira wa e tempo kini shuti haka ni através ya internet ni o escola
0: vano mai ninona ikipo sanyo mwipaka tusheni mnala kanya tu anawuri ya nani?
1: Miva, mwinjibwa ni mwaka, vanji hao, kina alaka atu samakale lomota ankala ya nasikwaya, bairu yowani, onkila ati waiwokera, upoke mikini iba itu sinji, soolaka.
0: Mm-hmm.
1: Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa otela na
0: mm-hmm. No, kinoluma sote ni. Na makala, ima shani babali.
1: Ne na makala? Atuwa wasuela ne na makala, nene aezi makala, aezi. Nene, nuluma, wale la tu, wera, hata mutu ohawe. Uhawe motaheni. Numpodo omute ya mkwawe, ladu wa mteko ompaka awe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole, numpresiza weyo omute ya, waho mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumiha wale, oni wera waso miha. Anamwana awe, wajiha, wawariha, waorganizare mpawe, mwahawo, wotumiha makala. Vakala kina nlima tambe. Atraveji wolima weiwe, ani konsegiri upake mpaya, wawari hanamwane, wasomiha. Hii hao.
0: Nikaliko uwa nyosa.
1: Ani, ni
0: hikaliko. Kalika mtu ni mtu ni mteko awe.
1: Ni mteko awe. Kula mtu ni mteko awe. Toko oneha omvela mpiro ni, ontiti miheke ole mteko awe ole.
0: Kwa maneno usuwa.
1: Ompanyera vavale, onjela vavale. Epi, uvanonto, kina ala kaka tuwa uwera, kada mtu pakeke mpaka uwe, onisentira uwera miwava, yela, aha, kinisentira, numpodu kala, anki halo paka purke, kino teiwa, kino onyuhuliwa na atu, nada, tenki bemo opaka, yele, enovaha, yojele, opakeke yeyo, ni murima otieni.
0: Mtoko ama alusha anipa ni mwema ochen
1: mivelo kisivela wipa iwo ona kisivela pahe
0: bano mai wipa uu atuwa nchena himka naari mio wipa wakisivela kipaka kapachira kilokolusi akina naari mio showoro ni kawalaru showoro ni kamu ipa akina naari mika aroko kona bano mai mana ya wipa atuwa tena ani mwipa machiko kala kata mtu lake kiiwa lila ba kini ipa sani ba kini iwa ndove naka kiipaka nyungo mwovira yele mare la
1: yee mare yuko mwovira opacherani yo kamwera uiwa lila mpani ya ikala tuwa uki waleleke kiitale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke purke nkatuna wera kuonele liwe wanonto Waranto kwa mwyo wolo wa mpomeni, atuwa kina we kunya na nera espirasao.
0: Mm-hmm.
1: Yele, emuazo kiwa pa, hipodi wera mpironi, oni no chekula. So kala ipomtu baba ale sinera ka, eyo.
0: Mm-hmm.
1: Pupaka, mahuko ala niri mpoku avansado kera, no kala no matelefoni, mm-hmm. o kala no gravadori. Yele, enowele, ohela mwemwe upu gravari kivakani nita. Wapia, etempu hana wakala konsentrado, miwa kinkala konsentrada, vanchi ohiyu. Pita hala kawavale, pupaka kakintuna kupaka. Para ohatra paliwara na mwane. Kena wanonto.
0: Akala kina ahinile paromu ya nupia pa ustudio. Okuwela saa, inakotela babao. Wano, Mike, meno kwa heneo. Sotene, ikipo sotene, sole mpwasene.
1: Iziri sowa anotari wene, purke yo larkivule. Siri sowa anotari wene. Tenke wa anotari mejo.
0: Mpaka vano murnu ikipo ikave.
1: Koti wala.
0: Sotepa wacha.
1: Sotepa wacha. Purke so kala ikina, kiha vangha katu.
0: Siri
1: sosungi wasene. Wanonto okontari, ono shupa wavao. Maiso paha o 50 so paha.
0: Vano okumela mtantanani uipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh
0: vano seya ikipo ya nyuo munolepa vano munchambula o atwale andrum hasa ikaruma ale no seke o uipa malapa ale munaphanya o
1: Praye albu yo, samijipo deji yo ye kapanke o Malawi. ilapo sa kina kera studi so malao ka panka ka oweiwo mas vava le wari 2013 ka edita raka mas ka gravan ri 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studi mo kina mas pra yo albu wari malawi o ani nonno e studi o pa chiraka pa ha yari yaniasa studi ya Socrates ya
0: Socrates
1: ya Carlito y Socrates ya kala baba ni hene wa Celso onitano wa
0: va wa Dona Bella
1: wa Dona Bella mhm e studi ya kala baba ali na pa ho we kuela uipa ye tangu ani tetemela ka
0: mio kinu puela uipa ni kunikina mashimtwaro ko studi iwe etwile mpakira mo tahin atu tene mala sele wono kuela sa pime ka wento kunale
1: ka Tidao bakina butunera e atwala nkhumeke toko ki ale na produtora la ki itale porque so kala studio kire yompia un paya toko reuniao atu asanrene hata yo paro pachera ouli hamuru kate iwa bale hola kala wota heni kera yo no perderi moral entato kala yo ne heni atwa kita tanera wa susi hatwale o haleke na produtora ale mu italeke tambe ha otonre rawe yo muthu ono varante ko hani ono varante kwa vontadi mpachero yo kuela mesho ta ta ta kuela jana tutana hapa nyaraya
0: ono ipole ono kuela
1: Ono kuela ni ritmo awe. Para opanya y compaso que era. Era en velocidad awe. Hala kale ya nchiponi. Ani.
0: Sayo mun suela hindi masa wina pa. Ya
1: se que wina pa hi era suele sen yo acho que.
0: Banto mai i projeto Reni wala miru kusheni minyowani. Mungu hana nana vani nona kalai Mamu era esmanela wipa, masimaho kuki serala, nomala kamjeri miraro, nchiponi moha, mjeri miraro, nchiponi moha, mirukusheni murinanyo.
1: Maho kwala, ituyo sohia na nikalaigera, podia opaka hihao, mota kapaka kalai wipa, ewora yoteni wipa, oradi nunka toa kakera wani. Ele tempu ili internet ikea kande, ino aru wani.
0: Aru meliwati radio.
1: Ani, maho kwa la mtu podu vanyaka wu internet, in YouTube, ni hao. Maho kwa la, uvara nteko waka kera, wakina mahao olela, ntao, etempu iyo, nkinkala na shaka inchi, mota kakala na kakalai. Ani.
0: Pane tampu ila yo weha amusi.
1: Ani. Uno wana ho amusi. Wako sopa na mwani. Kendo hiva si tiyo na.
0: Kwa kwesa.
1: Ani. Na hundu wa mano. E tampu ya nkalaka eka anini. Owera tampu yote ni kikilati kwa studio.
0: Maji oro kala wera na tampu ya nkalaka kani. Masi nino na wera onna kala mteko.
1: Kini varante no kenara kibara kamesh.
0: No kala ekipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwera shanene sene. Mashintu kwa nerua wimbo, ndiri ndine, mboka.
1: Atwala doru wana chile. No, njivo no. Titi loaya. Wera ketoko. Njivo no, no titi loaya ngoma. Wewa hii ahini he. Bala nana, ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Entao, neno, titi loaya ngoma.
0: Ngoma. Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima he, nana, njivo
1: no. No njibono, no ni nyuwani. Iki kilansandre abril ni ono kalane video. Antuna ono tena pa heke YouTube ni ankelo panya wazo lepa lusha nyimbo. Ngoma ni nimu aparesere video, nimu aparesere, no kona. Enta, no njibono ni hima, ni nuluma iku maso wani nono. So niyasa sinkala memu so varanrima, so rera. Ani, so rera. So kala iko masi nipi wa sai virake emwali vale atwala viraka bate vale
0: Kui warung bate vanero okumani ko bate
1: Utolo hiyo mbarawe soteni otima kala yele komene
0: Were kiro weyo
1: Kone kine ani ipuruke komele mesh mu hata bututo kwancha ono hia ono tara and down kinulu maya iko maso wani no orera mota sineraya i Onia sa o theni no jirale kera e koma ti koma e no piwa e koma a tu thena ri u mirima so theni siri wa iwa tho ankhalo ha kalala
0: ano ka tipuran ba khani ni iwe thwe e ngome
1: ngoma
0: tipuri wa khani ni
1: kipe tradusa we we ba khwani
0: na ri ba se ka tu ipa motem ni pela ni khani ni pa
1: okay mama pa wa chokaka anderi le lushan no le mboga

0: Pimpina? Apa Pimpina?
1: Dape.
0: Ai, matapa la heliwe maka mahawa hii.
1: Ani kopiri. Maka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kima nrengi suwende wape ya?
0: Miji, we wosuda we matapa o heliwa maka vaiko. Ni matapa o heliwa maka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna toki usiha.
0: Hanu wohusia, meshi we, sempere kalota kukakula, sempere kontrario. Meshi, kwa hali asua problema, meshi mwe hanu?
1: Hey, ani kopiri.
0: Kwa hali asua problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah,
1: maakulu mungwe.
0: We, wewe wakala na mpwano? Wewe wakala na mpwano?
1: Minto kiki kohe.
0: Okiku haka minso?
1: Owili, wakala mwanele mpuruke, minki nona vo. Mwahene nyumu ereke mpia vateva. Ohiku ulumiho wahikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe ituyo mnone lela. Olelo wika sinapigwa sana. Baba leka ochichi mihakani ikapeaka sana. Yokala mweranyu yore rela.
0: Mesi heni ka kakulume keto okirukunushele keto. Kurume kakirukunushele. Maha waheni.
1: Apale kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyu.
0: Iyi. Meji, we, enolela tani wewe kivere hiki hii yao.
1: Ni, mi
0: ipui saki raka no hae, kana kapani laki respectari waka. Wanuwe huna kititi mihe, nene wakane, mi vate wakina halupa. Mi kinaki puwa heo, para wea nuko wichu wihe. Para wea nuko wichu wihe. Oh, mi kina halupa hao vate.
1: Mi nko varanyi.
0: Mi kimakesa wakaba. Mi kimake.
1: Muchochele sa winyo mpahe.
0: Mi kaaluriko sempe nukurukunusha. Kereha piti kusho. Kereha piti kusho. Kereha piti kusho. Meji we. We wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Mi kiku kohento nyuo.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii hawa omalema u.
1: Wale na kilanta huu ni yuganana wari osivelana. Olelo osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalelo wa amakuwa hene. Mukalelo wa amakuwa hene. Naino titimiana?
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mkeko wachichimia.
0: Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koteshe kuchuli. Mezivate vanahala wituia na.
1: Minto ki koko heni.
0: Kendre, kimo okakule nero wituia na vate va.
1: Machuna uwike mkilate lanyo kora piheke ni koruleke ni sowara iyo.
0: Miha weke nakwela uya pale wikiteshe kutuli. Mezipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano si. Nyumu enre mwakulumuwa miki na mwohasulani.
0: Si miko okulumuwa. Wala pena kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanyesa waka.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Kala masi tiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororoto. Kino chelo nene vavate va. Mwaha waheni.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Yerehe ni bate ba?
1: Mwota se.
2: Kilo wona papa arupe nsao.
1: Tera yao.
2: Usilo kavindri wewe, kapanyi wewe. Oilo sheshilo kivindri wewe. Kapanyi tuwewe chukucheka bate bale. Pano, wewe ambarani. Mosuwe lewe rankala wewe o wakelewe takasa.
1: Ala vinya va enre wewe miko. Waha. Kino vinya wate ba. Vanta arupe nsao. Vanta ekacheli
2: wato. Kapanyi wewe. Nintamu na kwa ole domingo. Arigeku, apabinyo, kalupensao motosheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itaelaka. Olo sheshilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, bapensao vaba vale. Nita kile hii, koko hei ni tuile mosuwela.
1: Yo pensao nkisuwenle. Owa tama baate va, akusha chusa ya enre mikinopa hao. Nkinaka chela, apala kendo uyaka cheliwe kwa kala upensa uwe, anna kala maasi nkuwi, alivela, ekacha, akeloka cheliwa kahi, awa tandilo upensa uwe, ya vore uwa, enyo kala onani, maahi yeke, awa apanye mwahawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mtu nkala upensa ocha, okona, okachai kuwo. Mwanto msuru kwenye tuye kendra kama mwere wa ahia. Ale msuru kwa ancha mekaya. Miyo mwanae noche ilo kiva ha.
1: Tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale hukuluwe va.
1: Opensao ni purunu kala wa mchua arino vate.
2: Owa nasa nehe anewasa ashinamani ya adanita wei. Dokana saya.
1: Baya apa chera weyo? Wakana numase taba mi.
2: Mahie ndo tugiwe. Ano tugiwa. Mahie hii hali mkailu aeneo.
3: Ai.
2: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa tio mimo maninyu tumbu ya papa.
3: Mimo ilo la nkinona phama.
2: Ehe, tu papa.
3: Kimpa ke semana. Murulo na kidwe. Ni wa amiri maupoti. Poti.
2: Masulo mohocha.
3: Nari. Nari tani.
2: Baba kanoni ni pruni mpukwa ni pagwa ni puka.
3: No como pensioni. Eu pensa uno.
2: Bueno, pensa o kalimpa que wanipuka.
3: Na do resa usina pa que wanipuka ya.
2: So su.
3: Me narki suele en kapiro resa usina.
2: Bueno, to papa baba ngwere igwanyu, mukhala nani. Mpensa o momo, mukhala mekinyu.
3: Eh, ka maka no resa usiku mutho. Atho ena khala wina tuto vira.
2: Kaka la tuwo shukura ni baba o baba hanipuka.
3: Eh, nari.
2: Eh.
3: Naru. Eh, nari.
2: Bueno, papa baba muyongulela kuwani
3: eh manaka kinovure iwaru eh wani mawo kikichuwe
2: eh papa
3: wiki hokolelo wani tuyomito eh
2: papa kebo hinulu mwa kata hokolo wani
3: nari
2: magilati kina mwari nyumchi kuli mwiki wana neke
3: mivala pena kipata pate winno pa hini
2: miki wale ni tamu inapole ah maka papa wanyo nongwere iwo pensawa mika kupwela kakiwa kuwere wako honu wero uwere wa mpaka hiya
3: miki hokolelo wani nari.
2: Hey, nari papa vai orera
3: nari neo familia ningi mtu
2: nari mhokolele wani papa
3: mi wani ule kitawile mawowo mi kitawile mawowo
2: papa mawowo hena hinulumwa ha ama yale awani wari mekani muhawelani nyumurupe sawino mrove nyamkushai kuomurwanno ha
3: ai we kinyakuleke okizinyerova
2: kingere waela mai amoro ulumani owa ngurukale ogero uitani we khale wenno
3: Nkina kwelo mona topiti mpina nkina kwelo mona.
2: Heri ha papa.
3: Eh mika.
2: Owereiwa owereiwa.
3: Eh.
2: Mpanyike makali hero.
3: Wala peno pensa u resa usi unukina vile peyo.
2: Bakini wala peno resa usi. Wala mbite wa nsuri. Yona mchege tukono otopi hato owereiwa.
3: Oh. Eh wala pena mtumpu ya. U resa usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Hii hawa mna uwele kure pao.
3: Eh nari. Nari atewa amiri mau. Eh.
2: Bakini wana mahuvi ha.
3: Eh.
2: Kino arwa papa.
3: Mesho hilo kohetu hiyo hilo kohiyo halela mamea wimi kirure sauzo halele.

0: Mamá, mamá, Maye,
1: Chumpia,
0: Maya Pitimpina.
1: Evin
0: Mamá,
1: Rehe.
0: so chupa a papá. O weri wari male, male. Arupe sa wewe. Aklilin tamuna kwa lewe papi ano weriwa. Kaya hata ko neha na apo shamuru. Pashki piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu ila sana. Mrowe nyenyu. Matikuli na papale hokolowe.
1: Chumpiha.
0: Wewe ya tepa anro kala mota shen.
1: Awe venya kava yenra ro kulumwa. Opensa uyu araya wo minki suwende otibowi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Wano va, chumpiha. Mi owi omade so te ni siki morele. Owi ka chekule na awo anovoriba siki halele miyo. Enavore yanki suwende. Wa chumpiha ni venye. Ni holan. Ni ye wa mwene. Na leli here wii. Achalo wani wu ya tamao. Ariwo wii. Opensa weto suwende wo minki suwende. Ngero wii manaka ni holan opensa un. Niye wa amwe na wahada wa tanla
0: Makile
1: chu.
0: wa kavihira doko.
1: Na hada wa tanla chu. E ni yendo ya kavihira yao. Mi kushtumu nyaka amwene. Bane reke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Ndroti na kuve maya, na kuve.
1: Ndro.
0: Mai. Wamwe ni kere tiwa vale vale.
1: Ah.
0: Ah, wamwe ni toko tiwa vale vale. Ku. Ale arrivale.
1: Anamukona.
0: Odi. Livele ligo. Wabesha thwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mosha ke barakam te ka kare hera ne ithelo.
0: Ahe.
2: Ayo kawa ka mithala.
0: Ahe.
2: Oi rahiya. Omalo ki sabe ithelo. Ananto hapo basakansani okhoya muthu kona.
0: Ayo.
2: Ha ke phanya ikho ba ha ke wela ya thor thor thor
0: ahe
2: ah
0: eh bueno to hiyo bano horwa bashi ankela o himo maswala ta mamala o wani we sokala si shupa
2: ayo
0: kahe mai
1: amane
2: ahe
1: lo akaba
2: ahe ntong a tamele ke wa shi thu ba
1: kada su eling ho wi i ani khopira tha ba o wani ere da mai perwa. Ano ni kopiri mwana o lata wiye chumpia. Ari ke wi mai. A papale. A ankhalo pensau. O resta u siwe. Miki hasa o chivo. Ikhala. Wai lekela. Mahiku tavinre. Chumpia. Iwale na asikwawe. Wi ati tenyu yo wano anovo reiba. Ole wi ta papa. Opia iwo i chirena novo reiba. Ana wana kilela wi mai nrowe na wona papa ale. Na ra pale mulumano no hokolo wani. Ki i minki yawo. Ngisuwende wo akela yawo. Apa de amanse mosi ka suwende. Ano wiki hichekesha mopa herera. Kinero wi chumpi han rowe wa mwene amwene ya weteni suwele ni piro pote no wa sachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: miyo ntoko runa vo baba o uta kushero hospitali yo khumelela yo thene yo ke tia wa wi vale
2: ayo
1: kinera ka mwene vani wende e khavihero
2: ayo
1: ha
2: e piro yo wetela He, ati thala thwa pa kona mwana wanya o resta house. O tumpu ha.
0: Mio.
2: Tumpu ha.
0: Amwene.
2: Kera ani ko bira la ditawe.
0: Ayo.
2: Wem mira o kwane la. Wa ku shatiti. Wa wane. Masini nai wa ro hiji batala yu. Nigilate to ko. Wala un kela to wa ku shatu wa ro hiji batala. Anya ke nigilate.
0: Amwene miyo karu kuhera wakusha papale ka wera nrowani anokhota
2: hoyo
0: wakusha chipatala anokhota tivonto mikive nyaka ukela walela mamala
3: amanera iva varenraya nroe wa mwene ka hina twalo kala stokwene okelo gulu mana
2: pa ndrote ntimuleke
3: a
2: ndrone teke maya pitimpina ndoko u
1: ayo diu
2: ay ndroe
3: nerke ha maya ndroe apa pale ningelo wiwa
2: ka moyarana na mwane
3: ayo ningelo wiwa ka wiwo
2: wayarani wona mwane baba wobi hamaye
3: ayo
2: Dilele que van jene murimo ore aka machine hao. Na panye pahi. Odi. Odi. Odi.
3: Apa mandi ama. Anko tumola.
2: Odi. Oh. Ich so super.
4: Na papa, oh ta mwini. Eh mi ba. Mukala papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, si mi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vore mate.
4: Hey, ni katasene puya. Hey, ba geni karu kwasene sa. Hey, apuya me vita kapahi olala.
2: Oh, indeed.
4: Ne papa.
2: Ni mau kushanani jipatala.
4: Hey.
2: Mas diti, mon leveli, no vore wa kera.
4: Ah, no vore wa.
2: No vore wa, no suela, vao. Va no, nana kuru nranyino, pensa uno, wanyino.
4: Hey, amwene. Kosu la uresa usuna haino wani Mejapu ya Mwene wani u Mina apitimpina Vahati bali unakala moro Kinera we kimumule Entau kumu kwa hatu wa opiera u Kupwende vayedi ya kinera havala pina ki uresa us Wewele kihala kabili leke peyo Hava no toti vato Situnsa sinaki kwanjira wina sekuwerire nsa Mama puya mi kumu Kola la bapu ya mimurimola, ay, ay, ay, ay.
2: Oye, te tinkarirando kumprima, ni mwa kusirani chipata ala uwe na maje mwretwe. Masi, maya piti mpina.
1: Ape?
2: Uwani we mvira ni mpaka wampia ati itale na tawa. Inaru wa mpako kukala open sound. Ha? Waka heri kuna avure ya murima. Rete ile ntepe mwaha, itu mpaka nyuwani uu.
1: Ke woto kinapa kelaka kinona kwa uiva amwene. Kereke muluma. Warwa mahiku nana chichimihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uluma. Ne sheni. Yosuwela wa. Wako hani kopiri na mimi. Yocha enoto wa vateva. Kika ye yocharu. Nchekula kanteyaka. Nivanyihana kamiaha. Ndelihana nake ipiro. Vano. Awo. Eno chuno wii, vao nyakulihana, miki niwa wii asitiana, tina amarudasha. Ena kukwela nto, kino tamamo, weko nkika chela, amwene, wadi wawere ya wii, mika apakeleke sotene, awe hiki, neo chekula nena, miko naka wii, yala ahili piha, kera ka wii kuwa ya, ika chede kepahi, purge etempu kera paneliwa kera relaka, kakone ndemo wapitimpina, Na hiya wii, wano nyakuli hana kata ni hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki ya, kinao tamavo, kiniwa warupe sa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apiti mpina. Ay, okitatuwele wani.
2: Ayo.
4: Miki kilote tu, yeno okipitikusha.
2: Yemwemesha manyaka.
4: Kikilote tu, okikunushela uashkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayo.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa hibesho, hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama, irrespetu kano ni miyano. Hapu ya kilakele ni mwara kola
2: Wano titi
4: Mwakilakele
2: Mwina yu tama vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaki panyanya henu
4: Hey Amwe ni wawa sika katu mwaka iseru Meshukumu Karote po shimwa Mika hapa kilakele

0: Monira nyu itela ibona phe.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume va he.
3: Bala ni etu. Ngarani va mirabo. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina nkinona mota wot mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singiswela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yuhuma mira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yuhuma naka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: ndele pa chanya lishinga kila chitandeka mwina mwangu ni kona na ni kuigwa na vivyo ngubalanganga nelo ido vya kungwimya ngide dawa kunumbangu kwantwa ukidi kulomba au kinalambe shpato motangu wakakutwale hata mwenye unakumalila kanji wako unaidi ngude shkukulu mpaka kuntaja angamedi la kupia
1: adoa ajukidi mpulugo Vali vakutagonya
0: Ukalioni kukosa dinguo Waku nipa udingu kengi Natenda mapenji na shemeji yaku muji ntuao Umweni doi mpote Adi kuwa dingano Ikana vilana kuwa nyamani
2: Ridanga jo
0: Bai, tenda umanya kenga ligalanje Hava na mwaba kwe kumu dikalata Monae anaidopa Nae madengula haki kugaluka tu
2: Adigaluka bai
0: Wajaju, na mwana kutubanga ngila mwe ujujuaji Po, pupo mwona po Vana vantuagwa vatamwa Mpaka lisha uma lia kushirikali Liumbele lina lia kinaye Umbeye na munaye Ulavane na munaye Vipive ngani na ntuagwe Ankuladi ya panda

0: Nandele, shilambusha ku Afrika du Sul shintamegwa mavili bila na shilambusha ku Mexico. Mpira jalangike vatundu wanga mashindano gombanila shikombe sha dunia na mwaka. Vanang'olo ve shirikali vangupanga kwambidi vadioko vaku Cabo Delgado vakaiti kilanda ku mashindano avashikola loto jalangika na mwaka kulijimbule kinyambani. Shilambusha ku Tanzania shintundu wanga kudenga kunana wanga viwanja pokela mashindano kwa Afrika alotu jalangika mwakalunu. Dibali adina dinji kwa nguipi na mbambulanga nelo, ligazeti le mishajo. Alfredo Gushulawia, amkambili anga kufitali, kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova. Kulambolela, mpokele nandele wa mishajo. Gavana walijimbo ule kunampula angula tangila kuinjidia kavili ditimu dinji na itika ligi le mwasambola mwakalunu. Duardu Abdula atedoni ditimu dioe delijimbo lijalanga muligi le mwasambola dinava dinema de kunagole demishajo. Abdula ansilidia ditimu delijimbo liake liandikishe dipati mashauma kwambide kulinjidianga kumashindano.
1: Recuar não é fugir, recuar é se preparar para contra-atacar.
0: Kujira kunyuma, akuna vashinu, kutukuta, ni kulipanga, pakulota kukola madengo, na ujila, kuwa na auditimu, na atu au ncheshe, jiduwa likawika. Shambone ni kukamushu, na ditimu mbili, julu kutumilika, kumosambola, unavashinu padioko. Inavaila shinu, kuwa na auditimu dioe bila njuluku, indibidi njuluku upagwe, na ditimu dikamilike, madengo yetu. Ankuka landa tukuwa na ferroviario kuna kala na ferroviario kuna mpula uti dunkola madengu landa shangulota kupata na bambodi au shilika panyago binapashi na poshela uti timu ya ferroviario ya kuna mpula na kuna kala
1: fora do campo para que as nossas equipes estejam mais fortalecidas. Essa fica a minha promessa.
0: Eduardo Abdula gavana walijimbre kuna mpula atedoni dinemadi aki dialota ni kujidi anga ditimu dioe dikiti kumashindano mwasambola mwakalunu.

0: aku takut yang muneta nino patani. Mama kumi.
1: Oro akala wira ninkela wakela mshukuru ana akaka wani vo. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapu niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana, kinoro wa shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kinyo ototo pelani. Mohana mkila tulasaka olwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto kati mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

rekodi wetu wakati padioko tundagwilila wakati wa sambili kama na wakati au ni saa moja na dakika 57 kumbukila kenga sambili na dakika mwana undapata diabali de mwede jimbo iliaka botelegado sambili na dakika 15 tunkida na ushpindi shamana malove bon dia Taja boy watu pambulukota wakati au na luimu na ntipunjelo

0: Korere o nkela.
1: Ayo, e re ka thimo ntjene ke heri ya ka mosi go te korere.
0: Korere o se ba thire.
2: Nkena wa le phereke so wa tsisa. E sheneng khumela ba?
3: Hello baka ya mamenyo. Ka ba ke le wira, a khali heri ka thina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Ntoya ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo si ba.
2: E hopa yo uma. Lo phereke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awosa enna sivela hiyo khanna khan mafrege so wata sisa
4: eke kai e hopa yo uma ene mai ye ni tana ke yo ja saka so siva tiso tikimani ha muhili tiso siva nka je u hani bakane tu ki henle tre mosa yo re ra shekiro na ka nyo pa e periri ko mosa ya ntento
2: mama ko khanle tonto ran to ko nyu ke no na wara wara mpanya mapa ya ho mkina ko mosia
5: Mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo

0: Sikizaji na alama itamfunga futi mpango wetu wa hadisi za ngano tijana wa suku za mwisho. Yes, mana kamba daima tipata kusikiriza ngano mbiri. Omi jeni damanda la mustudio na Ernest Imposta ni mkazi za fundi. Tangu zidi kulombera suku za mwisho semana ngema.
1: Sikiriza hadisi za ngano.

0: Muni ranyu itele gona pe.
1: Muki swami he mulu pali ake tu. Mio ka phavela pa he swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Mio ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikinona mota wot mayole nkitimani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyokwe ya kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Quattro ciocciole nel minuto mila camille nuova minuto sirene namo ciao cato msambike zasazora je 21 minuto sulla paneho narende mite cocciona cosa marato msambike cocate capato cola e appare cicale ciomaticale ompira ni muitana kafrani hu ze gabriele mwa radio msambike ula mopane mwaha unholeli o provincia nuwa uhamiteko cha mwavano masomelie o chikola ni matikele ompira katika umakalelo ama avano ni matikele umpire provincia yo Cap Delgado. Ntoke ni vire neke mwaha kampa tokola mpanke liangu nkunani Jose Gabriel, director provincia leo Juventude, Tecnologia e Disportus. Buwe tarde mwa para.
8: Wekweli e, mayo vire na otene o radio msamiki neri hali jo uile lia. Wajo vire kwekweli e, na weru pachara njachikale mteko jo matikele umpire provincia yo Cap Delgado. Mreka miteko chena chenya, ilelo ni hale huulma chera, makalelo, wo ompira, i provincia ni la irupanya ni ya unu kanle nchoko vojulu, wela pwehu. Ni hina chopala vreko wekwe luchula wa miteko chinovaria, ni hana vaa, ule kanle nholeli. Omiteko chamu avano, mteko ni mpira i provincia la iyo Cabo Delgado, vreke ula kanle nuhale humopa na mwaha hina uminutunya chinowa, wo i programe ni yela. Inhol holeli ya nimi ze Gabriel pas vrekwe kweli wohi picha picha mikin pavela unsukure la vanda tuoni tuila unla tula wachara upankela mpanta i programe li kale yon pira nihina chopa la wera anichuwe liheke anihimechereke womiteko chinovara ya nritawe katika hina chopa la vrekwe kweli umunuha mpira i provincia li kale yo Cabo Delgado pas kin pavela usukure la ni inholeli kiraka ihali chowile lia makuma chikuma yovirana overradi msambiki andiwenla i programa ukati kamba tokola ni muhima cheke mchina.
9: Asante sana, mi kina sukruela, mchina ka Jonas Bujati, ki mhole lenrita wa mwabano, miteko ni nye joy tikatika jia, we kala mpira pasi, kutu kala sewe, mpate mpate, tutu, kine wasinamane kuku kuku chote ni chinkara mirete ni chimbare ho mteko ke mane ta make impose kurela niyo kanla radio Mosambike na kite ruchi sa molmo amo abano ana miteko na la nampira mapihare klapo chote ne jing jing kite ngi bano komo governo upia mo kotene
8: daposo kurela holeli Jonas Abujati wachira wera ni pachira ke ni mahen hula vamika pabla ukuhani none la chani manana omakalilo ompira i province la yo Cabo Delgado.
9: Ela pun yo provincia o Cabo Delgado mpira nerania wante panela ule mpira on campo ne hana football 11 ula kanle mpinko moja o kula aldeya una pane hu kuma sina mane olu pale ya muiraka mashtame ni hana mhokwa angwala ba jot katkia chintepa ukumelela hina na chura wenene ne malta ya nahana tehne ka ipalitu nakla ka shewe dama iludu volleyball ukhanle ole mpira o matatani basket tame nerana ka lapo e verdade wira ma promench kantekia basketball ni mahoko o amvira lava jahabitu chumkumela maja wola khanle mpira nerana elapo hiyo ka Abdulgado maporo ten kebo mena itishteto ihineria mpira ni nata pusukura kala wira nene nene hewa nilapo hiyo promesa ka Abdulgado ele kanle nkupitu mulu pona hana mosambola kanarina masi ukuma nene no mwe churi ni hana ekipe moja ni hana baia ni nantano ni hote pusukura kamana ni hana va mikupitu mili kanle baia ni kanle uden muhane ho pembinya horwa mosambola nta ila itinita pu univa hikuru wira mpirola nkabdelgado neria
2: kahala ka hukuhani ahole liwena e provincia local de gado modalidad en chintepa ubanyia
9: era provincia local de gado modalidad en tepa uvaria venchi yopa chira mpira mpirola va ukula luwani wanampanya kitia ka kena nikati kena opankia neminika nerania wao vikaneka ola mpira ndivani mpaina nyeta wira na chea sewe kandidama iludu tame ila kitu chintepa wirane manji ekala hina hana itriane hututu hao mpatempate ane pankean na palanche itu che cha varia kanyo so ukala wira mahuko alava kaki nerani siani chirimo uvuku wa chitunyo maradayamu Pot uno otro yelo kalwira talvez nya e video chin tepe huona ninnalia ya wanwe majhe nene nene nahana nya ya wanwe chopela mirinko rinko che mirinko nko chomum phirani nyenya jana tepa univaha inafaso wopula waku viaja ne waku viaja nta nya chotheneo majhe mahukola ba tenera na for example mahukola ba nahana itu yahana tenishi khanar namo majhe mahukola ba mani munihana ehabu mutaldana hana badminton tame itu ntikiyaka tame navan hoba hata machura daba nsuru ku parwira akaleke legalizado nihana ko tokocha himen hu ile nahana volleyball kale bal bola umata tani ipatinji tame cha hawitu mahukola ba jingwara cha ka karasutu yani sapato jamaro ta re re re sokha ka wera nyaka champaka mumpusun yani champaka mamesita de tokomo na pono kala prepara ntao mahukola ba kula miravo nakana itu yopela mva hina faso pelu thuka yo pelu unu ha makalelo awe ni mopole lawe
2: bacha ni modalda de nyanya ntan kantone reke mpira mpiro la basketula ipatinji nya ana mapuru aya ikampu cha chomabla pagia
9: otelia ikamu joto sera khanirina manimo kamani chihavo nkupito wola modalidadla chinvaha chirine inafasi for example kwa mfano ipatinjinya mpaka nipro nire alikatrau
2: Ona
9: kankala jaka uprasa. Ona kankala uprasa kalampemba momo na vila mprasa ni nruwe molasau. Majitameni hana ushuhuri, tamini rana ya kuna nkupito ila, unkwape ni untipwe. Ala pumapuru antepu. Majitame havo upalu matame, inapange kuna nkupito ilola, na ala mapuru makwaya. Ya kala kwa mfano basket, tame basket mprisi tambu kala nikampu. Nikampu kajitepezu uichi vila vanchi. Nirina untipwe hii, upempa va, ushuhuri, umweda, un simba mpaka upalma hiyo nerana yake vano kande mpira nang juwele on kita sana sana mat munyani momo ula pinta puwira naela so kala kawira havo itafautir neo bola venchi maaldaya menchi neri yaka wa shkola ni hila nate pukuru mecha uwira nampoto umwira bola wa shkola priko wa shkola bavale ampela na shkola impeli tunahani tuwa san fizika vahina kalakaldaya nitoteke kampu yehu nirweke nonheke nipoheke nipronawe ntaungu ni kalaneke kampu ya uyunghevan wa shkola bavale poto umwira kala itrenu wechisu majini kalake nipono opelu umwira bola venchi ukala umwira ni ha wono gem pen hunte ka bola uskola ana uskola na som bana evale na wanya kulera ko te kanin halu wira rata ta peman hewa nin tepe hun kulma jura kula de ya nin lamulya ukalana ikam poe hun hata wan kale club al de ya mo ja pot kala wala chavi ke pa taru ches pot wan kala wala kulik ekipa ba ikalana ke kam poa ya ni ihavo itu interpurera yer kam polela ikalana ke kampo e pot utota metale o malasi
2: utekela
9: na tekela ka vale hani faita ya yo pachira ula bolol kuna khalu thuka pas bolol tame na panga mpante wonteko kama na mona khala kama shuka dore ya khala kama shuka dore ala hawa wahnu kun ngale humira potul ji sabali sinku yeren so kun divyo lole una va ina fasun tuma bola halu pia o equipamento o yola para ana skola ana majuka dore halu tikale tab hela fifa ta yulpan tao nin tepe hun kurme chura unare ro kulal deya ne khalane nen na bhi wan khane ne kampu chinchi chopela chiro chirna kanko ula kunya evedasan jita ke liye ne rawa pempa baba ushuhuri ya hanche de kampu stadi vale municipal majma hu kwa lava akinchure tenera nya munapa mikhora chotan kwacha mapromencho na naracha nihana unsimba ile kampo ya rene hu maji ndatwa ile khote virale bale ala ananyata ala namankelela arna matakona hotan kulaji mapromenchi ntao nihana webu webu ngongo phir kampo yote podera irna inafasi chotena hata pola wantukia atu wankumu ilapu chotai nihana inafasi maji nuntu pehe nihana kuhupi atletiku kichamu e verdade wira ikampo yokalai nta mapuro makwaya kumuna munu balama nkwape kanaya ukana ikampo yote kelia nafa
8: ekole e mayo vrano tano varadi msambiki ani pahrano paka mahvanu le kale jona za bujat kale ngole li o miteko cha oritawa mahvano teko ni mpira e provincia local delgado vreke nul macherava e miteko nya chikale cho mpira nchoko niola wo chulu wela pwe e mikahala ko kaniva e wira e itafauti ni chulu pale none nyu era nya pingu kuvani hanya unwa wo mpira e provincia local delgado
9: Itafauti chingu kufani ha uono wa mpira mkabdol gadu, yu pa chari koto. Ili koto ili nene umiaka kenta chivira lenye va, mapuro minji bola kaneri ya to, kama cha hima kwara unsiempo na hane kampu yulu pale, maji hotan kuwacha, ntao ya hawa majuka dori, umuidumbi, ya hawa mkitedea, waro akavale mpaka hawa, e posto vale ya yo mambula yana tiketa me bola Oman majo wabili kotwela kula ekipa njohovira jotan kwaja kama kula ntikoto kinla kele wala ntwele ne pone moja yakla na marana chakne athondu ntupo hi yakne athondu shure yakne athondu pempa yakne athondu kwape kula ntwele pone athondu lewa nta ekipa jinchi ni hotepa urimelana ula makwa kotu lava yona yele chaha vikipa charina ma Itawaiti chaya, ekipamento, isapato, metamewa wili koto levali, kula ntu watawu lawe, kawa achu nipo narawe bola, kaya ntu achuwa nipo naraya kaputu lawe, nita itu nje chihopa hakajia. Nita ikoto, itimocha, itepele unita mkwela mpira ma provincia yo Cabo Delgado. Yonaye eli, hii, niha tami tafauti yo kampu, niha ni tishitu chinchi, jihirina hii kampu chote kelia, ni chahite kele kikampu lela kunte pure urera jichamo tau he ira itu irnehu konta wa provincia Cabo Delgado wa pempa wa hini hanamu ikampu yo estado y lengue uspansão mpaka na mekena yo mala ya nchute kenene 2010 tau ili tamita fauti intepe unihela isukuli kamana nene vani hane kepa pili mapuru ni kwaya tame itu intepe hava ni hana itafauti yo parapara kala wira Uwi bunihani kampu yomana. Yolo kaloka ene, irina inafasi chotenu pala wada eriye mpira awone nutai. Nihani revadu, ili kampu nihana Ingeniero Filipe Jacinto Nyusi yowibu. Maji paru kuma va, paru wibu, ndato oprapari ta mkwa chilu kuma untuchi mpako kisanga, atwenchi kandwa ta ila situasyon oprapara, itu inihela isukudi wera mpira onue ale maporo o julo o Cabo Delgado. Maji ni hali tamii itu kwa ya tuwaya pele mutame unjirari hababa. Kala kawira hii ni hana ilema. Ilema yulu pro kawira ikipa jinchi Tinani va hena fas une olele makotokoto ya wira kanira mpira ne nacho wira machukadore menchi karne equipamento una kevo kinakale siru wira una roka ni poro wapo yatu yandike ka ekipa pilipili mochuruli khamicha haran kave pokave yake khamicha ekipe kwaya yo wale khamicha ntao yeli tyo kava zikhamicha lela kinakale tyo mana kana kwara yapa kinehele hisima ntu kave khamicha uhala ntu kwa ruvava le asana wana mona sichula wasila mwawe heba ni tu inon ha utunku ni haya komo ahole ompantu ompira pima na kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hii kumilene nkabdelgadu ntumpelu kavi kamicha para umira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira yo abola. Ikipa jinchi hapa kandira mpira haya guvera na nazudari ituyo maana kweli. So ukalaka wira nsuka hivyo nukalani para wira watu mpira. Kunpiera kuntosera para wira wahikipa joho teni. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii niteke kikireja. No lehanu teke kikireja, ntawa ntoteke nyunsu kwa misala pa, nusikeke.
2: Epa, awali perebu, awali kuloku, wakawe.
9: Eva, ya kala kunsiki tini, hapa ni mpote kunsiki tini, ya unyuwa nachula, wita nkacha wei kitabu, fulano, jope, nutekele. Entawa, hiva tambi kipa njine, nepela kawale. Ututu likipa mwadeya ni chule kula vani mpelo upanki klube hu nieru klube lela va inapela mpira inapela sapato inapela fulano ntao niva hikikuru nipanki kinchanko ntao pupanki kinchanko putu makavale tiniha lela nyo kweli guveru na akela iyo tuyona pima ni klube chotini chinewe huchule pala nyo Barcelona Real nuse Manchester kenaka wede klube cha guvernu klube cha waya vavaru tukontu wankana ujini yawe tutuangkana na we koma chawe mewa koma chake nani silema ba wumane no wale silema mpela kukoloko chelela kire reheke ba akala kwa guverno kihano leprawa guverno unetu mele matapa lani na aparele na waparele nta ila tame hina chula pima na hii nene nomwe chana ni rina mkupitewa yopele watu tampira ukule aldeya ni narwava kwa mpira wana rubalma na hobiru sembwa mpaku nangado umidhumu mpaku mweda umiluku mpaka umakumia ni ilelo yojo chuleva na ruwa mpaku untipo hii ni ruwega mpaka unamunu na piyaka mpando unkumbi mpanga umashoka unloko maji najura apula jisina hiva poto wanajisangura apula iminya
2: kantosera
9: mtapima na wakurumia chavura kuli kipa ni ihana kranaka kwa ya tinone never hai kutukutu wan rimani machina okay palala
2: bahiaka machina
9: hi ni chure kore hevano one hunone in hana africa mu africa mo mu hevano pukara Mozambique Mozambique chitu provincia maje mo Mozambique hevano pura kampa ku Cabo Delgado bona hemana Cabo Delgado chani ya wanu hu hemana makua na makonte na kimwane ne mangone inya itapia jerne uhi wana machine okay palala ni vahiki machine omwani na vahiki machine Barcelona na nchina tokova wanere unanrapa wana maana weraka Barcelona dinanrapa unerva meji makoweza ukumanto unanrapa uruwa mpaka umiliponi ukova hii kipa weyo urami hii nehenya
2: dinanrapa
9: unare miliponi
2: unare katapa
9: mena kinaka yutu mena ntao Barcelona ilapote kwa yankale unamunu Madrid ilapote kwa yankale upempa Manchester ilapo Arsenal maana ikunya ya ikaputi
2: julupa
9: yari inese ikipa ya anatoropa ntao ikaputi julupa na ni kunya Arsenal ntao hii neva kije Barcelona jija Barcelona ilapo Spanya bana ngo kanjuro havu na munu ya so kanjuro havu umiriangoni havu bayuntoro havu na mochira kanjuwela pima na heaven hepa jihunyonyo na tutula kavale neva hike mechino mwana Palmeiras ji Micolenho fulano futebol clube de Namuno futebol clube de Palama Associação Desportiva de Montepuez Atlético no sede Anquabe ou Arias Branca ji fulano Beck machino mwani momo ninune hegera pa ninune hanivutunawe pimbankia maji ila ireta hata kana kula mbola momo hata machina mahoko
2: rwa
9: majuka dore mbia mimi china ka Messi wako na kala Messi wench waka wench na nkotompa ukaye ke njana nkotompa na
2: rumi
9: heke na wane nenna pina hani ya wol pina na wunu wiha amin chana ka ronaldo chani ronaldo tambe njana nawe anumane athumane undo pala unjer wala mama njana ronaldo cristiano vano we mi njana ka mathapa khavo phunu wiha ka wala havo shukadore ona muni njana mathapa khavo nampela yode on tan jinan and hana kitten inhabiting him ya one wa ba hamajina o pase imagine natural na ma kula let one of a film me mo manaka na ba hanjina one se irony we irony mana yo ra chane wa kunchu nta he pimpera ho kolo meta wera ekipa ji hunya na ba ke ji ba ni ma o mana mo mo ni hana majina ma mo ne hima po ba ke ekipa mwalia de balama de ba ekipa kirkeleni va futebol clube megama ni hane kepa muhero mukapo maria machina tapunu ya machina ondapo ni wana ujongo ntuni huku ni halo wa kristiano mwani momo
2: achuwele kwera muhawa fulani
9: eva nta ya pimpele hungu kuru mecha pima na tame ni itu inewa hesukudi kana kutakama majove ava heke aye machina wale pela wira asina ni kepa lala mpaka yonu heke ni itu kwa dhukala wira asine ni kipa lala mpanka lala ya hayo tenerania ya malaka wiri kipa lalu mala mala cha nghalu woyo vahad nchina ni kwa yato mena ni waheke nchina ni moja ni wasawu seke nene neno kala yenena majoka tora panruwa anawulu vala cha kina naa kwa kina naa hiya majikipa piyeyo nakaraka mamba shi de Mosambiki akaraka mamba de Mosambiki ila pitu impele hungu kurumecha nipani vaha isokuli
2: atai hata nduku mkwawe mi kawapanaka mwaha ya lahole li ompira lala momo madistritu malde ya munabiraka mikina wabaha kanduku wera mkatehani uvaha ekipe mchina na komersiante mwone mwehinge li nsuru kwawe
9: nire tamitu yomana kukala wala newake ikulubi yukupi haa presidente haa tesorero chenye kulupi chotene chinoone hunye julu pale nyenya ikulupi chawaya na tumika kuchuka dore ila penhula bona ni halela lateral esquerdo na ni halela ntu avançado então va ni reva epa mas ni horume toro ngwa mje ni hopacho mwana chuka dore yo na wira ntu na ntume punto maka ponte graka vane ala makomersanta lala pano nu wi hetu ya kagura na hana komersante immo hika ne twam hen na we hana kam an orma machinamo então ya la makomersanta panchi sikipa yala yola pumba ku president yola president apela kan hukun heya nimpeo kuma nrong kumpe ninkonte kawa vai ushipen punt ndao obalama nyana hane karawa macha karakar hin ngaro wala kumbo shibire pung helaka epa forwaka ehe niye tame hane faita irnawe nama sudar ki mitako tame chawa wenya ndao hibano mpake ikipa ninto tekentu ikipa uno wa mpaka ntika komersiante bwana wa komersiante na mpaka Julie epa yake epa ya Julie fulan lomako atleto kalaana ni sekan lomako ni yare empresa ndaputo tek empresa ni mukura aldea ni hana ni pronaya rubi na na sudar ki for example bahia total na na sudar ki bwana nyu aldea nyu pumona kora afulano ana asinu nanuna
2: Na tiki tele
9: ya yon. Paba hakura inyuva. Nkaleke vwa presidente va. Eki pelela. Aye, pasi. Nta puji saka. Nta ila pimpera huyo nruko mana. Uwele kipa yon. Navo heke makomersiante. Navo heke memprezaro. Mavo heke atosi nuna. Hato wankara ntoli malimacha. Majinimva heke ntu. Nihipanke ikipa ye muji. Kinkote hiya. Majuwela ili kipa ya. Fulano. Ikipa ya mkankela mu. Tokota apanga kala ya. We umane nebola. Wamelano temi ya. Unkumabola nuntesa. Wala pasi humana.
2: Umoria. Mpaka umeni kupepechi.
9: Mpaka kupepechi yake. Ya kala uwela hopia. Njua ni hokela pasi. Nye minuto kachinama. Mena. Unjisa bola ka liviu. Nurwa. Ihumana. Mena. Nihipanga kachicha mu. Nta ila papia na itame. Nrukomana yore nyamu. Wananya mwizeka nandelo na ule penelo wira na haku majike wira nandelo ikei penelo mpaka nekaranake atu osi nunanona hipo toka nela kamwane mwamu amin
2: kwa kweli aholili o provinsi ya Cabo Delgado o unritola wa mwavano mteko ni mpira kahiki na miteko ni chinovara ya unena chowachira umarusila bolo la umkurumicha bolo la wa provinsi ya
9: hii nava ni hani kampanya ulupale. Yopachara e campagna yobola he unani chivele la poin huele la cap delgado ni malama lehe uteke bolo ni kati ni
2: mpaso
9: erela opara unchi sachetu mwi bihacha untu katukate ni khara no sekeke ila hi nehelu pelela wera una ni mphelo panka mikuru cho 10 wera kula there ne kana ke bola ni malama leke u tika tika ta makati mpaso mena ila yopachira yona yeli ni hana itafauti asitiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampecho kuma ntan hi nantana nimpupa nki kampionato ya athiana wira ntiano lola hali na faso ntika bola athiano lola bolo lola ifaitiri na ukaraka wira mbola ni mwemwe ntu mwira bola wa akila weyo nkala okomala ukala wira bola wiraka unachwe ke unahani ukati yereka ashikin zoro unachwe ashikin zoro kiruweke ili yopachira yona yeli wakilaka mwe unachura vaki mwira ka bola lava a how town corner vandiala mpake banke yo mana mo ka theheke ke thapele lieke ntangwe unachura ntu on loco uchura wera va ila va ke rekombun loco ela yo ne era ru ngina mbola ni momo mo chabi worthy have arbitru era kan hovonya hovonya e penalty penalty bona ntakala bona na chudi hisi vana chanye tu chinesha mbola ni mwema apekwa ndoko na tamina chokora wandoko ni have humu habo puyamwene habi word the governor yere kitura yotakala yotakala maji kinatu cha mbola ne mwemwe mwemwe mbola ne mwemwe mwemwe unawitu cha makalelo porque hava tanyarela ne kula mifrana kangichola yakaka makwa mikangicha makonde makonde mika vana maji mbola ne mena konta we kera ka mbola ne mwemwe ato ten makonde makuwa ato no chivela asila ato ten kala wa mocha nuta pedeli ya no chivela ntacho thenwa cho ni vale photo kita na vale unsu tankwa o nkhone ro honghela impura majo gomale ne ndaka patana ta iyo mana yo khala wira ndaponi ona tekelania wan loko ne ona ko serania majo chulimi ka mahanya jimadeke majo thene jinetu chabaye ngina mbola ne momu pema na boro le ityo mana pema ni hivano ne na vane na chenya mikopete chimpara hunyenya o pela watu wazo dar bola wava hura kula de kan ke kepen yo boda mwiraji ke bola na momo panke campeonato distrital kule distrito pura galdea fulano pro court canal de fulano una kala uchula na una kala umuchi jo tena mchine tu chama momo majibu na provincia cap delgado etafado jo tena chivirale majibu la mo have na ndelo hivyo na cap delgado mo porque nena vani hani kepa pele mosambola maana ya ikere wala hivyo na na wemela kana la kana kepa pele nena vani hana segunda divisão e campeonato provincial antepo harivava namuno apempa awibu arimomo ni mpero uchise kipi mojato ni takana hekinia pilinye ni kena kipa taro jimpanga mosambole ni malde ya momo ihawi tumpena upanga inahana kunya kaset talento wapela jata mora bil bola yala none huwara fulano yera horo portugale jeni katamo era mandawa horo angu era Cristiano Ronaldo lela rio wa Arabia Saudita kipa yanchenre chichamo majprawan yanchenre bat majede bat hayela hawun tu tame one nende von hiwa ni pimpene va komana nata ni hana joko je scolaris ni ndo nyambani tayala amira vada na chise hu pimpene machi salala paro nyambani hawa hala mona untonto la ule ule na mora ule na mora ntala wajsa u pera wahela ekipa chulu pale mashtame i have akile hiwa ni upwende hu wera atwenchi karani formation konta bora lola itu insomnia kuna kala unkita mpasi ina somia bora na somia van him man homa khandir ni skola insomnia bora van he van impela o pankara ngupita mocha ni ina ni fepelake sendo de formation professional wen na formare ke mar bitru arbitru hana formare ka jule kino pipitu chani ka ho opa opa pasa pura porque va itu yulu palingwana itafauti wata kana cha makampu ndato maribito
2: uhichwa li
9: regra maishitame hafa tuhi nyanyo ntule ndepo ula humala mena nchua ni hafa uwe ayi nchua nabani ayi nikaleke majiba ire 90 minuti humala ono ntao chote nenye mpaka hiwa na wafuro mara maribito na wafuro marike ma presidente matere na dole chindeki ya bola chihavi tu atu nchua nila kepele kutika mu kinkosi la tabakani
6: kone ngo ba ah kone wanisa kimpo unula bakane ba kone ken la lecha bodo la kite pe mi konta ka ula ki suma kan ja kasone iruthokelo bena kresa na sana jokador kanan ja sone jokador kanin suma jokador kangura nipa poki itchina kwa weva kwa terema ni baba weva unde pripri winje kwa ke manera mena ukalan tohi wanane amena nta chenye chotene na hima cherke informasyon momo wera na mpoto pankal chomo ni suruma nya nipa kenaka yitu chomana chove na mpoto unu welele itu wohiman urumi sifu wera yoyo yi problemo yoyo kenaka la chove ta momo bora ni momo pimpena na chiseke maladeja na wane keva asusuamente pima nora pimku petu mpanka hiyo provincia yoko Abdelgada Umeluku na afroma ku umeluku mpaka mkwape maji ukoma ilelo melo ikande melo ijuma na wanchere information ma arbitro inharo kalu ntipo he ni harwa cha arbitro obalama ona munu mkwape ushuri ni komana ke bai ntipo he mpaka wahi majera iregera konta wo kula mwaka chinawa iregera chikwaya kwa mfano na ba hekala nana chwa kurera tres veces chikanto ya kake penalti etu ya chwele mwiyo ni unakala kaha mashuka tore pela kumira mpira yona kaura aina hotema vana mpela uiva ukati uipata uikuta wa ukala minuto aha ono mwera unji sabola invece onsu taratrata anansu talamu kuma vate yera apijapiche ntacho tenenya itu jimpera wa hima chora mena mahuku alava we wamani haka vada nkampo uhana unwaka wapichapicha ke minuto mili miraru unepata lene wera umpela wa presuta kaya matari tempo unakha nifalta vermelho va chotenenyo chimpelia regera o we epa vatewa havo trenatore mpelu mata trenatore mkuna nawe unapu yari kipa yonandapa vanu koma uwele kipa yomashuka wancho wave hacha tunkampo mumu iyo yote huo nletu mena o have arbitru mtu mhalu mata arbitru hana tukiaka unji sentina na weno urwano polisia ulo tukia proke ula mpela wiva makalelo nta arbitru na wapa rumata nta chotele nyi iregra chiwale mhoko alaba ni ndamulia wahi machera ale anamante tene ale mazuka doro wira va iwarati pinya vano nyu mwepele ka umomulia ni arbitru wira nilatu umomulia ni ule mpaka wa amwara we mpaka mpani mpaka ukati isani tula maja arbitru maja bola yola ya halu mbala nkampo mumu mena nta chotele nyi chihawa mishitami chihawa mahuko le yera inyanki nyanka kihona waruela kapiara wa makumia ula bola kanantu na ula bola ula kontha bote ula kontha nansutakula na viveru wache kanera ula kajivi nyanka hina mbola na kamana ile akunya nahina ijogu ijogu ijogu ne inajo korania masi kunaka ukonfiare inyanga pase wira era nunga ma yaluka mekibole yo ule ulola mena mpaka trenari bolola na trenari ya na somia na ajuelia waja kha kole we itu hala wite kitela josma soma jo usomeke cha watun tu dava maji mpaka ujuela wira ha bola bolola kha da commission ilo pimpele hu wira kodi dishita ni kana ka komisyon dishirtali ni komisyon chinchi mon kap delgado mon kachere legalizado pema ni hebra machura ade ni hoban surko ushuri ni hoban surko untepe par ni kana ka komisyon legal legalizado we por kan ni kipa uhana warak wantikia jogador hana kana ka cartão de jogador akana ka cartão de jogador ele impele mu introduzir lela ola jogador ola kawera jogador o shuhuri nya na ukumamo ndruma komia iferi yao nruko kwa wangu hana chustakele ikartawo ato nye heke mpaku wapi rezenda kumisikula mi kishukadore mi asosiasyon di shukoteo por exemple yokata kwa mikina mura de fato ye shukadore nta ila itu yomana pimpene hu ukarana pima ni shukole lela na nlelo kanayu ukarana suru kumunchi majana njelewa kanava kane ni halu vira kule distritu ni nafura mara zaka majukadore maternadore maarbitru vakani vakana wanghani ukala ni nafasi umahiyo ntakuli tishitu na afromarike india pishko ni mpene huu upanka ilapo ya huu ila majikana ukala na ishikori toko insomyele Quando tem na escola na educação física, mas escola eu mais adoro, quando a província Cabo Delgado, mas já havia aquele que era um pelo cala escola Maru Coluna, aqui em Jola, no plano de Malabandaya, mas ainda não havia mecora, era um ano humo, na calana que no poro de insomnia escola e um pira. Então, o amo, o somia, um pirisiane, neranisiane, porque que inamunani era o futebol, um pelo de que ato comina muja. Indica comina muja, era jane. Ula bolo lola, nita jotene yetu jinsomia ni someke ni inapayari anteko porque ya la majuka dora pangalu jisi yamu uro musambolo musambolo newa huru portugali vayi omwana momu eka
2: nituwala kuwera majuka dora la majuka vala mwavano la ankuma machoko ni ana mwane ala ana nani andamulia yavarekwe kweli ukavihira wajira umunuiha mpira.
6: Ala namu wani opachara wera yakawiri habar de arne ikampu in Libya na wali pela namu wani otan wani liveke ni Libya san kontar jogador lole jogador ci have jitu o have isiri chawe marupelo jogador nam potu kam ukat wenchi wo hirupa ana rupaka jogador ci have jolia cinkote hiyawe jogador nam potu mapiko saru honro matranka nita ntogwa na komunu wa
2: cholemela
6: runya chokotore le hana mpelun tkashkin zora nambi ja pitche yole ndashka torze yole neva undwa la mawinti neseke kan halu kitere nta chavnya na chokotore leke ipapaya rarancha isomu isomu makufane muhana nta chotene nya akabyale olwache kenyena
2: bana na nta ndota watawa
6: Vano pia mana yakawe havo ikampo maldaya mu yereka ni leveke hini tunake ni leveke onto yana surukulola pimpelo la chukadaro la karanaka porque chukadaro hana na pelo metikarari na pele kaputura we navale nori pa na honyo acha kama mwe na pelo ru hospitali tacho otenenyo itu chindera chukadaro kana pia mana heba na kawe bora na alivia ni leveke itu yomana yopachir yonayeli mpaka heba no waki kijara mashukadaro yangu wava hai kuriye de kelelo alde ya hana atika mbora hini ruweke mo
2: wei
6: chivereke napo ya reke nevaheke bono tambi hawi nkaraka maldea nacho ya kura kwa mfona maldea tanakara ikipa pilo otaru jine wanana jinajo ura ikipa yobayru fulano nikipa yobayru ee kine wanana yung nkala na nkolope ai itu yomana majinu huku ni mpele hu wira alde ya mputika wewe kharawere kipo ye kinoje bela maji wa pere porque va nen nava ni mpeutika aldeyo ni pima
2: ni sele
6: samu aldeya ni hipi nkuru macha ngura kula aldeya kuli localidad kuli posto o kuli distrito ni khana ke sele samu he musambi ke hana sele samu yo ni hana mambas ngabu delgado bani mpukana ni sele samu yo kabu delgado ntao hini khane governo na khana ke sele samu yo distrito hi unana kuvela upela wavaha itawati chombolani chakhalaka mposha dimshati epa vani mpela selesan yo meza vhe narwamba kumeza ni hani nafasi ngwa na bola equipamento e shutera porque selesan yo meja nala meja lala nuku ni ngala ukoma yarwaka vai ntamba unangazo kontika ya perder ke ngo ya temya ka kenera na tmila meza inera na tmila nkwape pinchwa nyango ba anjisa njana nkwape nta pima na kuli selesa kuli posh ni hana kana ka selesa porque heva naona ku vera pela wajudar hata ku vera humani momo ekipi ngwe hesa sawe ina hana mamba vano ferroviario baia pembinya black bode no segtete chotenyo ekipa chomano ya kuletu e provincia yawe pima na heva na nyo ana mawana na mantete na ule pelane ni ukuru meje na wera yopa chara kula aldeya na vake kura ala no na kuwe kipe nguya maldeya momo kerni bola kula chefi da aldeya chefi dubai potu pankarwa ni mpilu pankanchanko ni panke nchanko va ekipe nguya la va kerni ekipamento ni panke ke toko jen panke nchanko kalu sikitini
2: no kwa
6: ila pankanchanko ntao ile ekipa ya maldeya we nguiva no nito topeke nunueke wanhe podo kum hanchanko bora amera be ho kharna bola no opia então vanire ke chane ai então ni banke kenchanko madha na pera e konto kola nto kum heke konto agne konto pili konto mi konto moche mocha madha man hawa to mili inakuma mili bili nanto kabola nta aldeya kanono woi kana bola nta pempe na kuma tena man tete na ale anivriana ile radio Mosambiki
2: kange chihavo mipatani au lafuna mipwinko chinuka viherani hina wamite ko chenye topiranya
6: hiyo ni hani mipata chene hoche kanenye empresa ana matajira na mada mpanka himo ni hana kwa mfano rubi maningi na nashudari na sukuru fura unte kwa hena nashudari grafiti totali ne mashukumu chinchuwa ni hukala wira hini na anu malilia vinchi wanu wa malilia kavale nta wako uka vihera unkatu kwa uka vihera yetu majana ni kavihera wakala wapia mbaba ni hana ba matajiru menji osmani nana sotili ni hana kipa tu chingale umali hava na harita amele mepata chiwale organizano governamentaji hini por exemplo ni hana maski na judari ki ukumu kisanga mpaku makumia ni hana fundasyon zuri na judari ni hana kuendelea na anajudari haununiza ikipa chinchimu chirina oimi na anajudari nito ukula ule mikupi chinwaka malda hini na wale pela kuwira mpanga kele na hina kuweza sosiali maji mpiro loda na anajudari nitifakitu ala atwa na anajudari hini na masu kuru na nlelo kama chinchima chungwira masikini erakaba akinayoja we wamvaka wale unamba hamele na bana bonke bahele mele irawe katita ke bay unamba hamwer wanamba irawe bana muiti a pasin tawke nka uthi tala unthi tra homba ban ai vake hapya maji karu tu akena okuri tuna kana nawe maji ke wure nyana kana kan toso kuro ntoso kuro so ki tunyo cha pantwele ni himmo jano ni thoji tunyo ila po yangu yare na ne khoto ne ne no no mwe juru juru chibirale bani tujin china no bahera bano ala tanni ka bihera na kurumya che wira manona na wate laka ni mikora wala ngira wanyu kana musukuru ne na sokuru ne na na juda ne na te bushukuru ela so nandelo nivelele jitunyo phate pelo unita ngwela venchi tahina wa ko maji ala tena ana mata jiri ala tanne varana ala mipata chino cha umane o cho khopela cho cho bate na nlelo na sutare ki konta ni hana ke pa jin chihir na mpira ni hana ke pa jin chihir na ke payment ni he khanin hala we mel la baba na nlelo na vir na taka mikora wera ukura alda ya ne khana ke payment ukura alda ne khana ke shutera ukura alda ne khana ke ala material en ekiti for example unani chwele kana ba ke kiti makhe pa konta ntuna khala kungwa ni nruti kalitea fulano ngo ntungo hovorwa kalina balsam unani chwela ngatakana ke kiti de primero socorro munetana ka ni kitu chirene ho machimpanke hikurubura ne kanna ko kole ke pa chana kanna ka kiti jo primero socorro ili tuorera ni tame i have to alienda ka wira hi na kanna ke pa ne kanna ke i projeto de sustentabilidad ne pro yo li her ne kanna ke tu li hera e ke pa pot kanne mataya wala ne mpela u upanka wako wako waka mocha, mpanka mpori ya huwa, obola. Haya, pasili matelela ya anabola. Ntamu upala ka ikute, upala ka itu, nangha kwa ipwiri. Yole ipwiri lelevano wanghala wima ya tokota kwa ukotu miha, ulihere kipe yungu. Ile napankia, oo epa, nipanki projeto yungu, ili kipa ihavu, majipanka susasini upanki ibulo kupasi. Hipotu wankonkoreo, ndavuna konkorea nsuruko, hipotu wankorenta, na kunkorea pupanka kavali, iprojetu, yopanka ibloku. Ntajia ibloku natumiha kwa panka, o, ikaripintarie hu, ntajia otene nyitu chimpele hu, lihera ikipe hu.
2: Taki, nitafauti ni majalenyo ya vam, taki ni, yora wako vile lakure herera, kiri isiani, napavele mihina mpira ni.
6: Yopa chereva wako wa ure herera, hina mumpira na yo provincia yo cabo da dada
2: chino kala ta fauti masi ifulano lela warani chulele na kwelele kuvara yelela
6: yo pachera equipamento ila itu irne metho ten notu kula uhes equipamento unichi vela wira ukuli kipe ye dikataka na mpoto utikane ikucha chowano ya
2: iwarele
6: iwarele chaka hina wona ba mapatra hanu kocha chungwaraya wara konsekite una chura ala sheha ho wara chesha
2: haya ni
6: na hanji hanji ya wara ko shkola una pena shkola de uniform aya na wan hiva no de khalma shoka tor tame wani chivela yore rava ne pe kuntika bola ni warele ke makarayuma yowira ule shoka tore yona yelewa abola mpira ila itu ineli sokole benji pima heba wo kule no hoko ni mpelo tota chotene wala kule kepe hana kanaka bola akanaka bola otreno ni bola ontika pele menjo kule kepe kanaka pele ele o wararu ila yonesa yonera rwa ekampo ikampo ile ile unarara ukuli kipa ikalani kikampo ya mwadeya ni hii wole ile baba alhamdulillahi ni hani taya inchi vano na wale pele wala kaninjua na undwehu unarara wako vele nena ba ura wa shefi daldeya wera na pele ni bahie vale ni puro ikalani kampo ya kutu ya kutu ya kala kwa ekipa jawa yuma ni nakalanaka inese ikampo ya huu hii ni kani direksan provinciale yompira I have nehan idoat hin humul madreto provincial do meio ambiente wira ulere ni campo ana presentar ke hala khana ke doat ya wi doat in khale sane in kai documento hima wore el campo lela ya fulano ekipa fulano ya fulano vanela poto ngalo mahiyu ngalo wa paro governo ni khavu ngalo naka ni khanta ne heri henna ni hima chawo wira ila ya wa Ecuto le tamihan bilete ayay bilete nane doati direto doce y aprovechamento de terrenta hi nava namsu liva hi como governo nava mpuente ala kana kawe ala top hoto mviraya pewa nawo ya ele ku pinela bas era pan benfica está desde 1930 vale va poto qualquer governo uva governo ne ingui partido ne ingui dine ne kavu halonaka porque ele equipa ya un heaven nta ila itu itafauti united se ya rohu ni nathiana bola thiana monarera sempre ni khalane ke ni ni chinaha ne hu inese mpira oya wano maldeya nta oya wano maldeya lola asina manala ale ya rako skola yo pache ni hahir gura uthuka roe mena majina poto wako tura ubola ne nta roe ku bola ne majita men tuwa khagura bola ki ura bolo le nteko uhimbara tunte kumkhaya uwe kubolani majure ku urwe ku matani urwe ku asumi ku shkola wa hokolya ku urwe ku bolani maju uhilele wapwani e kala kwera nlat wora wa bola wapono khone yakwanani khona apyacha khunru khunini khundwa tu shkola ni to kun uwe ukhala zwikwator wo hichu wulu mikunya zwikwator wo hichu wantika khunole melela ba proga ne wa penalt kwa penalt kunjwe ni kunya penalty eres yani mena então qualquer ule nampira mwira bola hilieleni iskola umereke bola urwe ku aswaliki umereke bola urwe ku skolane umereke bola urwe ku matane umereke bola wapono verke miteko então ila kanero ura ndatokana na bola chitu chotheno hivrat kwapone wapone khunkwechia wapone kwapiache rwalivaro elo bola nikana khala jicham pemana bola nkhileka shkinzi normalmente inaje utana yocho inaje sane nore ko matana bereke meteko yocho chira puro akangwe ta ila papele hu wo mperera ala khande amavano hatana lahira amavano ala

0: fitimpina? A fitimpina?
1: La pe.
0: Muni mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha ka ne mno muni la pe.
0: O kiti ti miha nyumo wa nanta ko kiti ti miha mi. Wa nanta ke kende wa nanta ko kiti ti miha mi. Ki moko ha. Wa nanta ko kiti ti miha.
1: Ka kwa vale. Ki kwi ye ne mune ra nyumo ere ki I muthia no la na ki chichi miha.
0: O kiti ti miha mi va va nkin kale e tempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi ne o kichapela se kibali kipachenda kami uchapi kuome kaka uchapa mikome kaka. We una kichapili lini?
1: O mabeo cherero kana uchapilani. Nyundo mui mukilati, mupuelele, hey, mutia nololelo hinyo kika chela mahaya sheni, yokala mu...
0: Mejihe, okihimerenzo, mwahene he, nkahima?
1: Yeyo mnera yungi no jijimihani, kala iba nko jijimihani, yokala mumvonyanyo kinona, wii, anikopiri.
0: Ehe, ni, mivate wa, socha hinkinto ma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula hene tukina?
1: Oche kula, na hata, onkala ntoko uiwa, teva, nroo kweliwa. Mnoje lo chekula wi apitimpina. Mchun sibelua ni mukwawe. Ona mwi echa mukwaha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kwecha laka. Chivava le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima waworeke ni mwaraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela apitimpina sinira
0: nea. Nkamala. Mbitu wako onaka peo ma.

0: la tu mal ka ma ka le mi ki mi ki ki lo te tweka ba khan ni vene nyu anu hi kende mi eten sa yo wela hi mi eten sa yo wela
1: ani
0: nyu eten sa wela en hala wo malani
1: ani kopiri sinto ko ba ba ba ka mu che kula ni mi yo ne she ni na ri musuru ku o khan le ne ipalano sa ba ta ki sina mu ibona ni ba ba no ni nche kule ka mota hen musuru ku ma phanya ka mun rumela ye kinyu ma hawa cheni ka ni nche kula
0: ba ni lota musuru ku Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jerenda wa ibo.
0: Hey. Wese wa yo musuru kunu?
1: Biba nuko nuko woka chelani.
0: Hey. Weto ni musuru kuno. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munaja. Kina muwa peyava kireherera munaja. Wano wereke yoche nki wihanya.
0: Nike ndre. Wakona kumala tu kinimi. Ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque mi kikere wikere bakhan ikende mi kende muri mako
1: wo itensa wiyo singwele la mahawa he yo se yo makhale la bape ba tahine cha msana ani khopiri nikhala ina na chekula vano mohiyo yo chekula kino monele le wo wiwe wo muna theanyu bate ba muna munyo
0: wiwa mi ko vela mi ko vela mi ko vela
1: oho khachelani
0: Mi pala pena ki pa heo vate.
1: Yo cha ye mwana wihanyo nkira pea.
0: Onna pea mesi wa pea wen hona pea pama.
1: Ah.
0: Si, hona pea pama. Mutu cha mi niponda na khala ona muchupu pa he puri pa hina cha malashi. Ne mutesa muhenda mone na nyuma ma husi ho wa pea soka.
1: Mutesa o marungu iha.
0: Eh, mesi wo ka khulava muruheni.
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye yo ka khulava muruheni.
1: Mi yonka nono ka anyo o kina mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru ku munchuka neheni. Mo kala no ni huta na nyumu hela nyo. Muna
0: Meji.
1: Lopa na tone
0: ra. We on hala mi kilote tu we. Mi ka lote kare tu ka kula va muru. Ke ku ka kula ba te va mulopa na tani. Ba te va.
1: Okulumu wento ti mio. Ka e ti nyo.
0: Wano hipo haka. O hipo haka ba te va. O hipo ka.
1: Chumbu hola ka mhiyo.
0: Una hala mpuwe ku na ya we winko. Iswinya sinsa simichwichwichi vata miko vela tu no ana mwanene waachi hali kipachenda kwa waachi ha ana mwanele hiya ko thela waki na ana mwana hinu waki ni hali thedi wiki akine ye ko thela iwa na mirabana
2: Mai
1: Chumpu ya
2: Mai salama
1: Amukumi
2: Mai apiti mpine tala Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Osinu bale kocha ni ocha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mwere pa hii mkiruwe liwa kani.
1: Na mwere lewa manaka.
2: Mwere lewa mna mtopa mna wabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba ate vaa chumpia.
2: Ishento.
1: Ati ta. Makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunua rukunua. Minto vanone waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka momo koviri ha mothene kina ngoo cheda. Vale vale kangulu miha ya waru aputi ha maitaya ya nwaye yo achuka. Wala. Ya hikalo wi hocha baba. Nseke. Ano wako haina mikino hiwi hayocha. Baba okala wene nereke haye. Ochekula ochekula reo. Unhima yu ochekulo wi. Ipelano sabate va, musuru kutula, kimpanyaka, nari miki kalenene miruku yowi, ani kopiri. Apale mwerula, mwapanye, nahala uintume ekatera, o unsirike vale, hoye, unamojelea, anguo shimwene, kinontanubwelele hieni, vale katani hiku nonya kudihana.
3: Mai, kwera kuolele ni kaikai, apapala hulu vala. Ali mwe go ahiro gankila yo.
1: Kingu gande.
3: Yo ni haleni impela, mthumi heke. Ali asike okhwela weyo. Ini haleke ni impela ni kawani keba.
1: Ya wana
3: mbo. Amora ali yalikhwela baba, ani mora musaya, epa kintune mpa, ona nseke ala hulu vala khamteko. Wa hikiro gankila ya. Yo ni haleke ni thuya ba.
1: O tongo na hulu vala ki hulu bande.
3: Aya khala mira omu, mai ya mira karere. Eshem wa hulu valale. Nyom ale yore era mahike roke. Vanonto empela. Mwase ke mbira umkina no kala papaka. Papaka un kala papaka.
1: Ihi chumpu ya. Uwa konfusu.
3: Onruava onera haleva. o suwele were ba karne mpa harne etu mashala ale ahiki roge nruwa yao kahi ya ni roge kono wa kapeli hawa ba tamimi gina atuna yale arokalara papa miyo wa papa tingi hawa yari wa mwana yari wa tingi hawa hanko sopi wa nakale hamba hiwa ikuwa nakale hankiwa hamba hiwa etu miyo nto yale minare mamma wera mawerea ali mahiki roge ali ya roma anyakuli anu otawa mekaya.

0: Mama, mama, Maye.
1: Jumpy ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. A rupe sa wewe. A glilin tamina kwa liwere papi yo anu weri iwe. Kaya tuko neha na apo shamuru. Pashki piya kwa iwe nakara wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anro kala mota shenye.
1: Awewe nyakawa yanraro kulumuwa. Opensa uiwa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Wano ba, ha? Chumpi ha. Ni uwi omade sote ni siki morele. Uwi kachekule na awo anovore iwa. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wamwene. Na leli here wii. Achalo wani wu ya tamao. Ariwo wi opensa weto suwende o minki suwende ngero wi manaka ni hola no pensa un niye wa amwena amwena na wahada wa tanla chu
0: makile wa kavihira toko
1: na hada wa tanla chu eni yento ya kavihira yao miku shumunya ka amwene vanere ke mwecha nisheleliwe o malo sino ni moreda chumpia
0: mroti na kuve mayo mro na kuve
1: mro
0: Mai, wangu ni kere tu yawa rivale.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni tuko tu yawa rivale.
1: Ku.
0: Ala rivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wabe isha tuwale marela.
2: Ukulumu wa.
0: Ayo.
2: Ohiyo ilori mwasha kibaraka mteko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo, kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Uwe rahia. Omalo kishabe itelo.
0: Mhmm.
2: Anonto hapo basakansa ni mwukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Ya haki panyo ikuwe pahe haki wela ya tor, tor, tor.
0: Ahe.
2: Haa.
0: Ahe, anonto hiyo bano horwa.
2: Mm-hmm.
0: Mashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mm-hmm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Ahe.
1: Mwakava.
2: Ahe, nita mwatemeliki mwashi tu.
1: Kata asuwe lingho wii. Ani kovira tama wani.
2: Mhm.
1: Ireda my perwa.
2: Mhm.
1: Anani kopiri mwana lata wiye chumpia.
2: Mhm.
1: Ariki wi mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: A ankalo pensau. Oresta usiwe. Miki hasa o ochivo.
2: Mhm.
1: Ikala.
2: Mhm.
1: Waile kenda. Mahikuta vinre. Chumpi ha. Iwale na asi kwawe. Wii, ati tenyu ye wano anovo reiba. Ole wii, tapa apa. Opie yuo, ichirena anovo reiba. Ana wanakilela wimae, nrowe na wona papa ale. Nara pale muulumano, anoho kolowelo wani. Ki ii, minki ya wo. Nkisuwende wo. Akela yao. Apade amanse mmosi. Kaisuwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haanrowe wa amwene. Amwene yao teni suwele nipiro pote no wasachu. Ya tamihewo wada ya kushero shpitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara. O wika kushero shpitali yokumelela yotene wekitia wawivale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene, wani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: Epiro yu wete la. He, ati itala toa wapakona mwane. Wanya resta house. Tumpui ha.
0: Minyo.
2: Tumpui ha.
0: Amwene.
2: Kera, aniko opera la titawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Waku shatiti. Wawane. Masininai waro hejibatala yu. Nigilati tuko. Wala mkela tu wakusha tu warohi jibatala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuherera wakusha papale ka wera nro wani.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Wakusha jibatala. Mm-hmm. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
3: mamanera iva varenraya nroe wa mwene ka hina twalo kala stokwene okelo gulu mana
2: ba hinrote ndimuleke
3: a
2: ndone teke maya pitimpina ndoka u
1: ay ndiu
2: ay nroe
3: nerke ha maya nroe apa pale ningelo wiwa
2: ko yarana na mwane
3: ayo ningelo wiwa ko wiwo
2: ba yarani wona mwane baba obi ha maya
3: ayo
2: Ndilele ke manjene murimo hore aka mashihao. Na fanye bahe. Odi. Odi. Odi.
3: Apa patia ba? Anko tola.
2: Odi. Oh. Ish, so shuba.
4: Na papa, oh ta mwene.
2: Mhm.
4: Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, si mi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vremo te.
4: Hey, ni kata sene puya. Hey, ba geni karu kwa sene sa. Hey, apuya me vita kapa hey olala.
2: Oh, indeed.
4: Papa.
2: Ni mau kushirani jipata ala.
4: Hey.
2: Mas diti, mon level ilim no vremo kera.
4: Ah, no vremo.
2: No vremo ay no suela ba no. Ba no nani kuru ranyo no pensa uno wanyino.
4: Hey, amene. Kosu na uresa usuna haino wani. Eh, mejapu ya. Amwene wani u. Mina apitimpina. Eh, vati bali unakada moro. Kinera we, eh, kimumule. Eta u, komu kwa atuwa opiera u. Kupwene vayedi ya, kinera havala pina ki uresa usi. Wewele kihala kabirile kepeyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situnsa sinaki kupanjira guna sekuwerire insa. Baba puya mi, eh, kumu. Kola la babu ya memuri mola ai ai ai ai
2: ti tinkari ranto kongrima ni mau kusirani chipata la ora maje murete masi maya piti mpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka wampia ati thale na tawa inaruwa mpako kukala open sound ha waka heri kuna avuri ya murima rete ili ntepe muha itu mpaka nyuani u
1: kegoto kina apa kelaga kinona kwa uiva amwene Kereke muluma. Warwa mahiku na anachichimihana. Ani kofiru nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uluma. Ne sheni. Yosuwela. Wako hani kofiru na mimi. Yocha enotuwa vateva. Kika ye yocharu. Nchekula kanteaka. Nivanihana kamiaha. Ndelihana naka ipiro. Vano. Awo. Ina chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela ndo kino thama wo we konki kachela amwene wa di wo were ya wi mika pakile ke sothene awe hi ne o chekula nena miko na ka wi yala ahili piha ke ra ka wi khoya e ikachete ke pahi porque e tempo era e panediwa ke re laka ka kone nde mo wa pipimpina Na hiya wii, wano nyakuli hana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja, kinao thama wako, kinao thama wako. Kini wawarupe nsa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso.
2: Haya,
4: amwene mii, apeti mpina. Ay, o kitatuwele wani.
2: Ayo.
4: Mwiki kilote tu, yeno kipitikusha.
2: Yumemisha manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uashkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayo.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwanu ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa hibesho, hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama, irrespetu kano ni miyano. Hapu ya kilakele ni muara kola
2: Wano titi muhina
4: Mukilakele
2: Muhina yotama vadeva waka Waka no pensao Maha kipanyanya hen
4: Hey Amo ni wawasika katu waka iseru Meshukomu Karo tepo shimwa Mika apakilo wono nyanyala Wano Hakupuende veli kinera o Apale kiyo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: kakone ke wide kone ke pe bana so sina ke phanya thutshunsa so nya huwa sa sa kwirirensa sika mwene etwiki kushendo wani miyano uthamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangwi wani
4: apu ya haneto e isesi nlesa Elami na pia.
1: Amwene hakuwa dekodaka. Elami
4: mutiana ulo siakula.
1: Aniko opiri.
4: Ii, okihie. Okihie miki lote.
1: Aniko opiri.
4: Walota we miki kamala.
1: Oresta ausi. Nipurono kala mulopo na njiji miho. Nyuma akelela oresta ausi. Asimwa diyale mnona nyua tanda tanda. Oresta ausi nipurona ya.
4: Wanoso.
1: Nipurona njiji miho nene. Wanoso,
4: wameka kakelele oresta ausi maha watiti yana.
1: Asiti yana. Hilo hii wakala hii.
4: Apuya mutiano le yana apuya
2: kamala ndoko
4: eh mukila ke apuya mutiano la hana kitu ya
2: apiti mpina mno tepi hereta ya ti sani kofri nda
1: miki na
2: mno tepi hereta ati thala masiva ni wana ne
1: atuyo ani kofri hoye amwe ani kofri ni wona ani sona chove chove ki upo ndo wera cheni apanye awo chumu lopa na mukumi pahi eh Unungwe akala no sulu na nawe ereke kakone ko rest house o khala njiki miho mulopane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogwere twili sititanele kindro over hai kanoni no ninno maya pitimpina adi itani ko birala mno wona ni mno wona ru ulu vala u ayinywala bano itusinchi empayele tokutoko murani wani iwe Mulume kempani mwimwe inavalila mwimwe eskwatarele. Uniwa maya pitimpina. Mpani mwimwe eskwatara mwimwe tuye sulumwe kwa tribunali mwimwe. Wanonto, ila mungulume lanyo atiti yobahakani ila mnawele basulu. Wabahakini, mlupana mlupana, mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na betumara antiti mihuma ya betimpina waye ndaya ati thala evinya ken paken ro rest house mwa mwatara mpaka waiwo movakasheni movaka tu watara thara yala shimwalala ira yala ya chimakele ke bira ya mwa chimakele shiti ashimwalo rest house na betotiti ani kobiri e nono lihamuru yundi tani kobiri kama ana musi wala maya betimpina lakiana musi Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Nyo titi mwoteke liwa. Mwatimakela uuni, mwatimakela watataya tani ama ya pitimpina. Na vetoma ya pitimpina ateke liwa, antimakela watataya tani, watataya nyo titi ni kubiri. Manonto nyo ni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka okala open sound. Open sound no mwera mayala yupuwele ke mwotani. Kahitivano upuwele ya wera ya open sound ya taratara jimwali. Iti walaka were ya atawa nguwogo. Nyumo ukale na musi.
4: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensao. Na mpodhi mtu. Onyanya lele o pensao. Purka yopaya yopanya ya. Hana kalabo mtu woka vya. Na nare kale witumpu ya yola. Wike ere wi. Oka ona papa. Eh. Yomis. So kala ya kere lele o pensao. Wino atu hisuwele.
2: Kamdona.
4: Kina mutokoza tumpu ya uwa ukishikura. Dipoje nkakule latu wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu awasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, narira murima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutuko nerafa miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu nama ya pichimpina ari amarinyo. Ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, Mwapanyi mrete.
4: Kuhiwa o.
2: Mwokole ili topaka ila ila yowere ila. Mwonyonyiwa. Mwantima kilo pensawu. Pensawu no mvarani. O pensawu no tana ni uleleni. Mweki mamusuru kuhiyo li mranyo li mwambali hiru pensawu. Ayo. Oliva, socha. Na zerani hao tomuni tuna umumula. Mnamu asamaru usiririere.
4: Yai. Amwene wabu kwa lakea.
2: Onanara mwapo ili yo.
4: Kakule latu.
2: Nihiwe to.
4: Kakulela.
2: E programa ya samawani yolilva enkotileva. Na wiye, Apetimpina, Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawehua ni Adolfo Sadeke.

0: Hey na mpenzi msikizaji, kutokana na utaratibu wetu, tutakuwa tunasitisha rekodi hii tukuletee matangazo ya soka. Tunazungumzia kombe la dunia, mataifa matatu. Tunazungumzia Mexico, Amerika pamoja na Canada. Wakati huu timu ambazo zinamenyana hapa ni Brazil pamoja na Morocco, ambao ni wawakilishi katika bara letu la Afrika. Ni michuano hii ya mara ya kwanza kabisa ambayo inashirikisha takriban timu 48. Kumbuka tu Radio Mozambique, kwa niaba ya kanda ya upande wa kaskazini kwa mikoa mitatu, tunazungumzia Cabo Delgado, Niassa pamoja na Nampula na Zambezia, kwa lugha ya Kimakua itakuwa iko hewani hivi sasa kuweza kukuletea matangazo hayo moja kwa moja ya mpira wa miguu. Karibu sana katika kusikiliza matangazo haya.
1: Brazil obra Marocco shula matko mkosha dinamaro udoje kan la sharafa kemi capitao obra matko mkosha obra matko shula kan marka 23 shula weso bilal obra bilal bila matko Marocco ambas marka ola weso capitao ani kuno Marocco shero kan mushmo de kan mushmo tava tala po Brazil wa weso tani wa ngara markin jo marka markinus ela po Brazil pa rupia wa Marocco shim na na wa wakati bakani ba Vinicius Junior ahale mukurukuri havale na mambara mpira yasini bono nini wa sunamako na kapita au Ashraf Hakimi anyemeleka kwa wala kani wanana sintoko varela vontormeno aloto matavini wanukrula na Marocco kama kadikrapo Brazil ndomeno aloto matavini wa Marocco kama kadikrapo Brazil ni wa vale Vinicius Junior olondika ni kuna Real Madrid en sola tutura mwako la matriki makava makula motano Real Madrid kwa relesho mutakala nakala madrika Mbappe motano von roto Nigeria selesao telapo wa Fransa nkranto kuera makula motano Mbappe kwaare mwaka washayo romela kampira barari wa Lotto Matavini welapo le Afrika na Maroko shi Maroko ni pona rempanta wa Afrika du Norte variare wa elapo Afrika baranka ore madikalapo ya Brazil Vinicius o musiklo holo madikalapo Brazil nelo pira ka Maroko shumtikire pero rusha madikola kelo holo elapo Brazil ore holo madikalapo elapo masebo repasan pasan param pram kusho mutlaute to kalne also madikalson ni elapo Brazil ver madikalson ni opa kopia musheni asolo re shamadikalapo Brazil ambasene madikola tromo tres ka madikagabriel elapo Brazil elapo madikola dingueso tokla santos madikatokla santos elapo Brazil on va kamadi kamu kokala ntrikuru kwa Montres kon le Gabriel over Gabriel Madrid club o Brazil en lelo briha kabale over Madrid kola de to class santo Madrid kato class santo jim ela po Brazil ro campo mono utiana on passe Madrid kamu tres kwa Madrid Gabriel over Gabriel Madrid club o Brazil o Morocco holo Madrid kolo de kamu wonyoto Madrid kolo somu kunshe 24 Roger Ibanez o hakiani na Madrid club o ya o Morocco over Morocco o musiklo ngoko holo o Real Madrid club o Morocco patru paru pi ya wela po musakula Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay